0: sana no binasha no manabo. And some pain no no.
1: Amuzu bitters.
0: What's it?
1: Amuzu bitters.
2: Amuzu bitters. Fwaso.
3: Akwaba Rider Bedru, yedo ube ko bebiya. Download the My Shop Akwaba, ewa App Store, and a Play Store. Register se siya, ne book you next ride.
4: Mema, ashefuwa ni etiefu nina Akwaba ba Amuzu Beverages Enterprise. Na yedinse biya befeno Amuzu Bites. Amuzu Bites, aka Atopa 5000 Bites. Weye san edi nubna nubna krojin how be nhd edi ashe na etiefu a omoteba me hodie duduo na beji Amuzu Co Herbs ekoshe omade no madie ibisu beji Amuzu Manpower Herbs na ma konwa anaso na koshe omunsa ene bakasa inro mienu nyina bom atunidin Amuzu Bites de koko hano so otwebi na ekwani de ose ni be masem ahodin wo fom se otwa 2 thoughts, 3 thoughts na ahoden no epeja no no enam damrama eni ododua ayede aka Amuzu Bites winti obe bi ose oni atenka be me bi a ose oni akono ma ne yire onya twa bi a se atenka anase akono no ebe ni enam se de pepre eni hwintia ede afra nti abre insano ne pampana no ase ma otwa bi a enyi wanum. It is a uko jobo biase. Now per se oniso ebo nisu kakra. Amuzu Bites why? Ebo eniso buy new enum. Amuzu Bites tour to bakon. Atupa bibiri. Amuzu Bites obia o temia o si doctor. Adiye chis me kuliko biaswa. Biye mutim anase constipation ewo meso. Unya Amuzu Bites cha. Uye best sane kama kama kama kama kama. Obiti ubo akohuma. Nasu ya 7 favorite food a. Nani ukondo. Ninu matro. Otimi nidi unya Amuzu Bites twa akọchọ twa pitati na ba medrina untimi nino obedi akaboni kama Amuzu Bites eye nsa ehwam yie pa pa pa pa pa pa pa pa pa enam se inua na ye di afre ma hoden ti unum a tipa biye ni akire se metwa Amuzu Bites re che manya hangover bibia se ni ho se manum Amuzu Bites ma ade achi hunam ye me ya da bi inua na edi ahyen sane inua emma nipa hoodene ma insechi how se tipaye uhu bi insabrechi how se memwai ha manya hangover no me hu bi we ye nsa mia me ka kuduro so a menu akuduro so amenu mu how bi ani akire ye otie mia unu bites bia mu a no dan won se na twa Amuzu Bites na ye die beba obe bi otie mia owo menstrual pains obu ni se obre pa no onum Amuzu Bites Amuzu Bites me se bo su me su a be ko fitire kama kama kama kama kama in se ya me kan ho ase mu hu nya dene ni bo su nya dene se dudu pa na ope tu dia no aba santasi apampatia santasi apampatia na wa fre na ma 0247 776743 0247 776743 Amuzu Bites
2: e koyie.
5: The layman betes and sir 20 kokwa mine ni dia hudo bebrehini ni adia ye shebi na nya honi fufuro